Maizuzu angisho uyazi ukuthi ngiyakuthanda. So please ngicela ungalaleli abangani bakho lokhu bekhuluma izinto zesinaks ngami. Mina nawe siyathandana sisuka kude forever, wena sithando sami, thanda njengoba ungithanda.

Juli ndingazwani nokukhuluma umuhlu lepentshisi engilikhe esihlahleni ngilunga mina manje ngifisa ukuthumela kini abomalu bafike kini bakhuluma lento simane siphuthuma ngawe ngisemathandweni sondela lana esifubeni uzwe inhliziyo yami ishaya kanjani ngawe Strigodi nasi ngiyabetha ngawe.